Akay tichonah kanapnok jinis lahubal, itinoponet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalwi, yung honok sa mahanil ko programa.